0: Kaidor? Karap.
1: Kaidor niya, kay, kanyang.
0: Karap.
1: Kaya mo mimisaw.
0: Karap.
1: Kung lang kaya saw.
0: Karap po.
1: Kung lang man sanok sanay, matong matet niya na. Yaw, mo nang siya wala pang tan tet.